gbogbo eyin alayeye eyin otogbo ni faji gbogbo arodejo arodejo o tun ti ya o eto yin te ma nje gbadun e ni gbogbo asale ojo friday eku ifale ifale ni kan ni radio 101.3.5 FM eta radio nigeria ni pinle eko eto ta sagbekale re lati ma fi kira wa ku ipale ma ayeye ojo ibi igbeyawo oku agba ikeko gboye igbominira lenu ise oya ka tu jo se lojo friday ose yi ere la gomewa abo asale 10:30 PM nigba ti eni ola bose di omo sali wo mo gbe yin debe tan yanyan pelu awon ri aladidun ti o lelegbe bawo le se fe si abala ki lo sele ni bi ayeye ni bi ta ti mo pe kelu awon to sele lorisirisi ni bi ayeye gbogbo abala se bere ni bi ta ti mo bere awon orin te fe lorisirisi to fi ma abala ta ti mo kira wa fun ayeye gbogbo eku ipale mo pelu eni ola sali ugan leto to le taja yin ni bi te ti le kede tabi sepolowo oja te si mo ta warawara papa julo eyin ti un te ntajo mo nkan ta won alayeye nilo e tun le mo ti atejise yin late sile fun awon te ba fe ki gbogbo abi fun ikede ati ipolowo oja e mo pe eni ola bose di saliu eni ola bentley sori 091 151 733 70 091 151 733 70 eku ipale mo ni gbogbo asale ojo friday lago mewa abo asale 10:30 PM dago mejila ni kan ni radio 101.3.5 FM to se yi ma loud gan egba

0: Nico, si wan be o ikoni radio 103.5 FM no le o ti lanfani le ti man gbo inje ti gbo pe kini awon iroyin to nlo kaakiri ojojumo le wa nibi ti a o ti ni je ki eti yin o di si gbogbo e yo atutu de laaro toni loni ojo jibon ojo friday ojo kerin le logun ninu osu keje o nlo kaakiri ojojumo le wa nibi ti a o ti ni je ki eti yin o di si gbogbo e yo atutu de laaro toni loni ojo jibon ojo friday ojo kerin logun ninu osu keje odun 2027 2027 bi ogo tin jolo ya to titi dibo ti ekere to bi po ninu wa lati ni afojusu wi pe odun 2020 nkan ti mo fe se bayi ni mo fe se lagbara olorun oba gbogbo afojusun wa ni daada ba ke plan ni e lagbara olorun be lo se ma ri e ka ro eyan re ni ola bosede omo saliu loruko ni lori eto nje ti gbo okan gbogi inu awon eto ikoni barika radio 101.3.5 fm ojojumo ni o lati ojo mo si ojo friday fun eyin te ngbo wa fun igba akoko e wo pe la ondun la ko radio 101.3.5 fm ni eka radio nigeria ti ipinle eko a wa ni 1a adekunle fajuyi re gra ni ilu eko ibe na lati nse gudugudu meje ya ifa ojumo to wa mo wa loni ojumo ire ayo alafia yo je o e kaaro le kan si eniola abosede taliu loruko mi
1: oda ati de na nu gege bi e se pe ba go mefa ba tin lu lo mo nikan go inje ti gbo na nikan ni radio 1103.5 fm ati wa de bayi o akotun leleyi fun ti eni ti se jimo ojo kerin le ni oju keje odun 2026 o ya se ti wa nbe awa lo tori ti se o ba pe ni
0: eniko ipese
1: ka mo mu ni oran ijeji ka mo yanana e ka mo fe si yin leti ka mo gbara ti da ka si mo jajule fun yin bi apo ewa bi apo yere ati de na nu iwe iroyin punch daily post station vanguard the matrix nbe ni waju wa to si je wipe gbogbo to wa nbe patapata la mo yanana ni okokan ijeji eyin e sa wa nkan fidile abi ke fidile e ka mo wo bi te fidile o ajoje ma ko tun laaro ti weta gba ni peju woli ili teruto omo ni peju egun labala adura mo mi omo balogun lo ko mi ojumo
0: gbagbe wipe ajo ma se ni o atawa ati yin ajo ma se ni ibi te ti ma da si na ni ibi agbala agbeyewo ni iroyin le ta ba mu eleyi te ba fe so si nbe to ba se yin ni ami nibe ewo ibani soro te ma pe si a office ta ko na e le ma ti atejise te ba wo pe bikini se nsare ake sare ju sile e le fi atejise e le fi sewo sugbon koko ba to lati ma gba ipe a o ma gba ipe na okokan ejeji o ya ki nbere iroyin mi laaro ni nje ti gbo o iroyin akoko mi ni we iroyin di mat na ni mo fe mu o gbogbo e eleyi ti mo fe mu ni imura sile fun eto edibo ni o eleyi ti yo waye odun yi ati ni odun to nbo eleyi ni ipinle osun ni mo ja lo o nibi ti gomina ipinle osun ademola adeke to tin so wi pe gbogbo adehun ti ohun muse to ohun se nipa nigba to ohun fe wole gele ni ipinle osun ni odun 2022 oni gbogbo e ma lohun ma ti muse oni bo ohun ba paro ke ja ohun o gomina ademola adeke lo nso eleyi nibi ti o ti wa so wi pe oni sikulamu o oni pe kini awon ohun rere ti ohun ti se te ba ko won continue pe ko ma lo be oni pe ka tu dibo yan ohun ti wole elekeji gele bi o tin so o so nigba ti won se iwode kan eleyi ti won pe ni imola campaign council mobilization tour ni eyan osun ilobu e osu aju eto ejibo gomina ti yo wa ni ninu osu kejo ojo kedun na ni si gomina titi idibo awon gomina ni yo wa gomina adeleke o wa ndupe lawa gbogbo awon olugbe osun o won se won o ni e se won e ku ati leyin ohun o ni pe be ba wa fun ohun lanfani lati wole lekan si o ni ohun yo se ju bi ohun ti se bi ohun tin se oni onu won se oni a mo wipe gbogbo ileri to ohun se lodun 2022 gbogbo e lo ohun se bayi oni se oni ohun oboju yin je oni te ba wa tu wa yan ohun te tu dibo yan ohun ko ohun si waju oni gbogbo eleyi lo ohun tun ma se ju bo ohun ti lo nibi ti o tin soro eni ti o je agbeniso re yen Rashid o wa so wipe gomina ipile osun oni isejoba ohun oni isejoba eyi ma dapo o wa ni pe ti e ba ti ni igba ninu gomina ademola adeleke ka ri pe oke ipolongo je ka fonrin re ka keto to e bi pe gomina adeleke o yo lo lekan si ewo iroyin yin po daada to si pe awon loba loba awon balaye na awon na te ba npe won ere bi asa awon oloyinbo won ni won fon telu gomina oya elekeji re oya ma lo ni o lara awon to fon telu na ni elerin of erin osun egba bi mo ti ri bako na oba Yusuf Adekunle ati Olobu of Ilobu bako na oba Ashiru Olate gbogbo awon woyi na ni won tu gba ladura ti won si fi nda loju wi pe digbi bayi na ni awon wa leyin re o la ko lo fun sa elekeji to ri pe kini won ni ta ba ni ka wo awo re won ni o se daada fun idi eyi a fe ko duwo nbe o e je ko te si waju e wo iroyin pa nbe o be ba na wo gbon iroyin the matrix e o bi ekun re ka laaro yi pe kini
1: akoko eleyi kemi o mu lati no wi daily post laaro ile orun omo baje o bere lele ile ojo ala do gomina ipile oyo iyo gomina olimero yi makide o na ti soro si gboro aye o to si je wi pe ohun on to so yi won ni wi pe oro na lo je wi oju waye latari awon iforigbari ati ifi oro nse si ra eni eleyi to je wi pe o wa lati odo egbe osataku ni ipinle ohun iyun egbe oselu APC ati egbe oselu eleyi ti ati isakoso gomina Seyi Makinde o won ni gomina Seyi Makinde ti fi de mule ipeto ge bi enikan ohun o ni nkin ti ohun fi pamọ rara iyun la inawo iyun ni ipinle Oyo gomina Seyi Makinde o so gboro aye o leyin ti ni down si oro kan eleyi ti won ni wi pe egbe oselu All Progressive Congress APC eka ti ipinle Oyo ti won gbe yenu ti won gbe kaakiri igboro aye o be o gbe iwe iroyin daily post won se akojopo re wi pe ile ejo eleyi to je ti ijoba apapo to fi de kale si ilu Ibadan iyun ni aode yi ijeta aode yi ni ti se ojoru iyun Wednesday na ni won se kini ni won gbe ni ile ejo ohun lo gbe igbejo kale ka wi ajo EFCC ni pe ko ni ase ko si ni agbara bo ti wu ko mo lati se iwadi bi isakoso mina Seyi Makinde bi o se na owo iyun ni ipinle Oyo to se eleyi gan ohun ni o fa o ti egbe oselu APC ti won fi de kan ti won fi sita o won ni egbe oselu APC na lo wa ndi se gbe ejo na lo si ile ejo o iyun peto ki AFCC ki won o wa so ki won ni ki Seyi Makinde ko so bi o se na owo ni ipinle Oyo o

0: ohun ti ohun se e ko rere iroyin eleyi ninu iroyin the matrix na le o ti ri ka siwaju si
1: o de ja te siwaju ninu we iroyin daily post laaro yi inje ti gbo o
0: pe kini
1: ipinle ogun ile ejo giga kan eleyi to fi dikale ti lu abe okuta to je ti joba apapo yun nipinle ogun o mo ti kede lana ode yi pelu bo se kede re wipe jimi adebisi lawa o kede re wipe ohun gangan bayi ohun ni ojulowo oludije dupo gomina labi ase egbe oselu African Democratic Congress ADC ninu eto odibo gomina eleyi to nbo lona yun ni ipinle ogun lodun 2027 o idajo ohun eleyi ti won ni onidajo abiodun adeyemi to gbe kale ka to si je wipe nigba to gbe kale tan na lo fi ontelu to si yanan na wipe se ri ka mo tan ra wa je tenu ko tete bo liko en to kaju e to je wipe o ye lati je omo oye yun gege bi ofi se la kale pelu bo se je wipe igbejo ohun o ti wa nile ejo ti pe ti pe ohun na ni jimi la wa le o won ti wa kede re lana ode yi won ni eni ti o je wipe ohun na ti won jo ti to ohun na tu wa niyun ninu igbejo ohun ohun na bo ti se je wipe nise ni igbejo na o ni won jo ni won jo nfoju wi na nkan ka bi mi won ni eni ti o ti fi igba kan ri niyun je gomina ni ipinle kaduna ri yun malam nasir erufai won ni ohun na o lanfani lati jawe olubori eyun ni ile ejo ni ana ode yi o pelu bo ti se je wipe ohun na tun ti se kini o tun ti bo ta bayi to si je wipe nise ni o gbosuba kare niyun to je pe o lanfani la o gbosuba kare iyun fun ile ejo lori igbejo ile ti won se agbekale re eyun ni ana ode yi to si fi die mule ni pe igbejo yi wa ni ibamu pelu ilana eto odibo ilana eto odibo ati ti egbe oselu All Progress African Democratic Congress iyun ADC ni o yanan na pelu bi idajo ohun bi o se ti fi die mule wi pe eto odibo abele eleyi ti won se ni ipinle ogun ni o won ni eleyi ti won se ni ipinle ogun won ni eleyi gan ohun lo je wipe o gbe lawali wole gege bi ojulowo omo egbe ojulowo oludije dupo gomina labi ase egbe oselu ADC o fi die mule wipe eleyi gan to si je wipe ninu gbogbo iyawe olubori re yi bi eto odibo abele egbe oselu ohun se lo ni ipinle ogun o ni gbogbo ekuku ni ajo eleto odibo orilede yi o ni won to pin ti won si ri nitori idi eyi o kede re wipe ohun gangan ohun na ni omo oye fun egbe oselu ADC iroyin wa ninu iwe iroyin daily post laaro yi
0: nje ti gba ninu iwe iroyin daily post na ni mo ti fe mu eleyi asofin agba kan to soju ekun arin gbungun oni ipinle osun oni ile igbimo asofin agba lori ileide yi yen senator olubiyi Fade yi, o ni woyin ti fi di emule pe o ti pada bayi sinu egba oselu APC o. Senator Fade yi, o ni igbese yi o waye latari awon igbese ti egba oselu APC ti won gbe labenu lori ita ni won fe fun ni tiketi gege bi asofin saju eto idibo gbogbogbo. O wa ni ohun ti fi ni egba oselu APC sile inu egba oselu APC. O ni ohun ti fi inu egba oselu APC. O ni ohun ti fi sile o o wa so wipe o ni tori pe gbogbo eleyi o ni won ti so ni abenu wipe won fe fun ohun ni ticket gege bi asofin eto ni gbogbogbo o wa ni pe sugbon dipo ki won se eleyi won ni pe gbogbo awon ton wa nse ni abele ni abenu o ni pe won ti nti owo toselu bo ni o ni ohun ti wa fi ni egbe oselu APC sile o pelu darudapo ati awon ogbon abami eleyi ti won da labenu lati fi ticket le elomi lowo gege bi asofin ofin ti yo soju ekun arin gbungun osun leyi to tun mo si pe ohun ko ni je mo oye egbe oselu APC Fade yi ni kete tohun pada sinu egbe oselu PDP tohun wa tele bayi o ni pe ni won ti fu ohun ni ticket omo oye ti yo soju egbe oselu PDP ninu eto idibo odun 2027 o wa so ni bayi o fi die mule wi pe ohun ti fi inu egbe oselu APC sile o ohun ti darapọ mọ ẹgbẹ oselu PDP so pe kini adehun eleyi ti won se fun ohun oni won o muse ekun ara iroyin eleyi inu we iroyin daily post le o ti ri ka si waju si
1: o da ba ti se nte si waju nje ti gbo
0: lagbo
1: oselu ni o eni ti o je alaga fidi e iyun fun igbimo asise kiri ninu egbe oselu PDP iyun oloye tani muturaki san oni o mo ti soro lana ode yi pelu bo ti se kede wi pe ta mo tan ra wa je ko si egbe kankan be ni o si si eni kankan ti o le se kini to le ba egbe oselu PDP je tabi to le so egbe oselu PDP di egbe oselu ana ni orileede yi o tenumo to si fidi e mule lana ode yi wi pe to ko si kankan to le ye o ni ye kikan o le ri ye wi pe ki egbe oselu PDP koma kopa iyun ni gogbo agbon ninu eto odibo to nbo lona eto odibo gogbo iyun lodun 2027 o fi die mule nigba to nfi ti won kede re iyun ni bi ipade awon alenu loro ninu egbe oselu ohun ni ilu Abuja lana ode yi o fi die mule nibi ti awon agbagba egbe na ti won ti joko to si je wi pe won joko won ninu lati joko ki won ri daju wi pe awon igbimo alabe sekele iyun board of trustee ti egbe na o di gbigbe kale eyin o leyin ti ile ejo ti gbe ejo kale eleyi to si je wi pe o mu ki won o ma tun awon kankan pelu awon kankan se iyun ninu egbe na o ro gbogbo awon to je omo egbe oselu patapata to je omo egbe oselu PDP wi pe ki won si duro sisin lori ese won ki won ma je kenikeni o kun si won leti o won ni be enikeni ba kun si won leti ki won so kikun eni na ki won so di bi igba ti efon kun yumuyumu ni ki won si patewo le eti won pa bi igba te yan pa efon ni ki won pa won lenu mo o ni tori wi kini egbe oselu PDP te won yi won ni egbe oselu to je wi pe o fidi mule daadaa ni won ni awon ti duro na ile to je wi pe ti duro ni iyun lori apata ayeraye to si je wi pe nkan kan o le wo bo ti wo mo oni biji nja ko le wo oni iji to nja lasan eyo kan le domino agbanu ni oni o le domino agbanu oje eyun be lagbon o si le jabo rara bo ti wo ko mo e wo soro ile ku o pelu awon oko oro lori sirisi eleyi to je wi pe njo nju igboro aye tawon oniroyin ti an si nkole leko kan ijeji be ba wa fe ka iwe royin daily post n lo ko iyun laaro yi
0: to ba ma wa se ki enko to ko gbojigijigijigi oni oni ah
1: o kan le gboji
0: o amo ko le relax yo inje ti gba oya mo te si waju ajo to ngogun ti wa fifi ni showo laito yen National Agency for Prohibition of Trafficking in Persons yen NAPTIP won ti fidi e mule pe ise ohun ti feju si ju ti tele lo o pelu bo se ni ohun yo ma boju wo iwa ibanilopo lona eto tabi ifini sowo na bi ati iwa odaran mi eleyi to ni se pelu jibiti ori ayelujara eleyi to ti gbile tawon ojewewe akeko jake jado orilede Nigeria ti won si ilugbade re o oga agbajo NAPTIP iyan abileko Binta Bello ohun lo sise oloju oro yi nibi ipade awon oniroyin to waye saaju ayajo ojo ti won ya soto lagbaye ti won fi ntako ifini sowo lona aito abileko Bello oni laarin osu kini si osu keje odun yi oni awon aadojo eyan ni awon ti dola lowo awon olufini sowo aito yi bako na ni won ni awon odun ni ajo ohun ni won ko pada si orilede Nigeria lati Ghana ati Cote d'Ivoire ni lodun 2025 oni eka imoye awon odo omo Nigeria hey ohun ni won ni imo to je pe won ni imo nipa ayelujara ohun ni won ti wa fi ogun alumoko wa yi ni won ti ko won lo so orilede mi fun ayedewu ise lori ayelujara won ni pe ti won ba ti wa de be tan bayi won ni won ma gba iwe irinna won hey won si ma fi won se awon ise ejibiti ori ayelujara abileko Bello oni ise ejibiti ori ayelujara yi oni o ti wa feju si koja be o hey to si ni ajo NAPTIP won o ni faaye gba mo bo ti wo ko mo tori awon ti se to bayi lati gbe peregi kana o pelu awon odarun ti won so ise buruku yi di ise ojo won e wo eleyi na wa ni inu ire oyin punch to jade laaro yi
1: o da ba ti se nte si waju inje ti gbo
0: pe kini
1: inu ire rin oyin punch laaro yi in to ba jeun bayi la fi weun epo epa na lo jo ko si eliri o lori iroyin leyi to mu oya eje mi no jo eleyi mo o
0: ni
1: wi pe awon omo orilede Nigeria to je wi pe orisese ko yo in lo wa awon afini sowo na bi eyun ti won ko won lo si orilede Cote d'Ivoire kan ni gbogbo won bayi oni won ti bere si ni so ntoju won ri o eh won ni o ma lagbara po
0: won oju mi ri ohun eti mi ti gbo
1: won ise ti won fi awon omo yi se won ni omo lagbara po ni kan ni ntoju won oriri nloju won lo nri orilede Cote d'Ivoire kan ni awon authority oro kan won fo ko won sita ni ọkọkan ijeji won ni eni akoko ohun ni Monica eni odun 17 years lohun Juliet le oko eni keji to ti ohun je eni odun 18 18 years Rejoice iyun ti eni odun 25 years loko lohun ti bakan na Joy eni odun 22 years lohun ati Monica Tama eni odun 38 years ohun ni ohun ti won ni awon gbogbo awon won won yi o na ri ori ko yo ni orilede Cote d'Ivoire to si je wi pe ise ti won lo fi won se lohun won ni ise awon mo lagbara won ni se ni won ko won ku orilede Nigeria to je wi pe in ti won so fun won ni pe awon ti ba won ri ise o won ni ise awon eleyi to je wi pe won ni yo mo mu owo wole ni opo yanturu ni won ni ngba ti won ko ko awon de ibi kan won ni ilu Abuja ni oko ko won lo ngba to ya ni won se kini won ta awon koso lo si orilede apa iwo orun Africa in your West African country me to je pe ngba ta won la Dubai ni se ni awon bara awon iyun ni orilede Cote d'Ivoire won ni wi pe ise pe won gba won jade ohun ti won do la won won ni o waye pelu le o waye lati odo ajo ti NAPTIP iyun National Agency for the Prohibition of Trafficking in Person pelu awon pelu ijoba orilede Cote d'Ivoire eyun to fi ma ajo kan eleyi ti won pe ni Global Anti Human Trafficking Organization won ninu atejade eleyi ti won ni iwe iroyin punch ti won ri gba lana ode yi eni ti o je oludasile ajo Global Anti Human Trafficking Organization yi ni Ugako iyun Prosper Michael won ninu atejade to fi sita to fi sowo sawon oniroyin o fi die mule wi pe e wo se ri lati aka imoye osu ni awon omo won yi ni won tin foju wi na ninu oro eleyi ti won so ti won ni awon omo birin yi ti won ba awon oniroyin so ni okokan ejeji won ni gbogbo won be si ni kan toju won ri ni o Monica ti won ni ohun je eni odun 17 years in tie won ni lati ipinle Benue n lohun ti wa oni o fi die mule wi pe o in ti won so fohun ni pe to won ti bo ohun ri ise iyun ni le ise bread kan nilu Abuja ni to si je wi pe nigba ta won de ipinle Eko bayi ni won ni Abuja la won lo ta nigba ta won rira won na won ri welcome to Cote d'Ivoire won nigba ta won ri pe nbi te ko wa ware no ni won ba so fohun pe fokan bale se ri owo obi oga arajo owo Nigeria lo oni ohun ti e so fa won obi ohun to si je wi pe to ohun nigbagbo wi pe in ti won so fa won ooto ni o wa fi die mule wi pe to awon wa se ri u daju wi pe to ko si ise kankan rara ni ibe bo ti wu ko mo o ni inu yara kan o ni won ko awon si to si je wi pe ni gbogbo igba ti awon ba ti pe pe awon ebi awon bayi won mo so fa awon wi pe ka won so fa awon ebi awon wi pe to ko si nkankan we are safe nkan gbogbo e lo bo ti ye ko lo ni o ni nijo kan wa to n fe bayi ya ohun soro to n fe bere ni sukun bayi o ni oju ese bayi ni won gba ero bani soro lowo ohun to si je wi pe enikeni to ba ti fe ma se balabala bayi o ni ati pe o se balabala o se balabala gan o ni won ma yo owo awon leyin igba ta won ba sise tan ni ise iwo ni an se egbo si waju won ni Monica Tama to hun je eni odun 18 niyun 38 years o fi die mule ni pe lorilede Cote d'Ivoire ati awon de ohun wo wi pe to ko mu orinrin ajo ko mu lo sise lati fi daruku ti idile ohun ajulo ko won le ma fi sanwo ile eko omo
0: dada
1: o ni sugbon gba ta won de be owo na bi ni won fi awon se o to gba ta won de be awon ri wi pe ko si ise kankan o inu yara kan ti e ku won si bayi o lo je wi pe ni won ti so fa han pe wo e ma tan ra yin je
0: owo mo se ma tan mi won ti tan eleyi
1: owo moto ta fi ko yin wa bi e gbodo san ni o to si je wi pe a ma ka won okun wole fun yin lopo jantu won mo ja nkan si ni la ni lopo lopo ni o e wo won soro ilekun tori enikokan won oni lati laarin bi osu mefa ta won fi wa nbe oni owo ta won ri nlo bi 50,000 sefa francs gege bi owo orile ede Cote d'Ivoire ni oni ojojumo on la won ma ri 50,000 sefa francs on la ma ri niyun ni ojojumo to si je wipe lati gba ni won ma yowo ohun de bi wipe owo ohun ko ti e to nkankan oni osu mefa loju awon fi ri gogo toju won ri o e wo iroyin po nbe be ba ba fe ka siwaju si we iroyin punch o ko lekun rere da
0: iroyin eleyi lo so wipe ma dele ohun oju mi ri lajo ma so yeye
1: olo be ko yin ri ajo lo fe e po kan bale iro mi o ko si kankan
0: eja wa di e daada awon mi ti e wa to ye pe o legit sugbon e je ka se iwadi to kuna elomi
1: ninu mewa ele re yo
0: so ti e wa ri awon to ma n lugba di eju awon to wa ye pe gbogbo oyo wa mo fe travel mo fe travel mo fe travel mo fe mi rin ajo e ja se ngba won ba de pe eleyi o da pe eleyi bi pe ko ti debe ni e je ka gbe eleyi ti o se
1: obi mi gan sare wi pe omo ohun o sa rin ajo ko rin ajo won le mo so wi pe to omo mi na ben lu ibo
0: ben lu ibo
1: e je asora
0: olorun ko sa nu
1: kini ko le na yin ju 200,000 lo gbogbo awon tin so pe e lo mo na million iro ni ini ka kiri ka e ja
0: awon to ti debe na ni won le royin ni won le so gbogbo le ti won de so yi ki se wi pe kini won fi nko awon to ku na logbon ni to wi pe kini ojojumo na ni opo omo Nigeria ni awon odo ni won gbe igbese wi pe ya emi na mo fe lo ko sibi ti a wa ti a ti ni sorire o e sa ye ka te ki a te pamo ise eleyi ti a ba se o ya e je ka di e ka ikede ati ipolewo oja ka je awon keya je awon ise yi ta ba pada di a ma te si waju le ko si ero ibani soro ti e ma fi pe wa ai ti le gba ipe si sugbon e le ma fi atejise sowo sori 0704 700 3341 sori WhatsApp ni o 0704 700 3341 lára àwọn ìròyìn tá a ti mú àtẹlẹ tá a tún fẹ mú eléyìí tẹ bá fẹ sọ sí nbẹ ẹ ò láǹfààní láti pe wọlé yẹn bí àkókò bá tó ṣùgbọn lọwọlọwọ báyìí báyìí ẹ lè máa fi àtẹjíṣẹ yín ṣọwọ à ń bọ.
2: Are you ready to be inspired this weekend? Tune in to Gold Ghetto Live, the radio show that celebrates great minds, big dreams, and unstoppable achievers. Join us live on air as we host trailblazers, innovators, and go-getters who have excelled in their chosen careers, sharing their journeys, challenges, and secrets to success. It's not just talk, it's a movement of inspiration. Call in. Ask your questions, share your story, and get fired up to reach your own goals. Day Friday's time, 1:30 p.m. Radio 1, 103.5 FM, your station for inspiration. Because when great minds meet, magic happens. Go get a life. Dear, dream, do. Want to be part? Call Kingwe on 0803-6868-295 or John on 0802-7355-649.

0: Inc. VIP code Wede Obodonyibo. Bring and come. On top the program like this now, eh? You're gonna win small, small things if you do waiting we ask. Not forget, oh, now every Sunday, when 5 minutes waka come off from 3 o'clock, celeb for hot seat. Come know about your celeb then.
1: So, eka bo pada.
2: Ohun ti da loju e bayi.
1: Ka ikede ati polowo oja.
2: So ohun ti da.
1: Ohun mo baje.
2: Pele. Ndo okun.
1: O da wa ti se te si waju je ti gbo la la wa lori e yo dikani radio 1103.5 FM. E ti mo wi pe nigba ta koko ba to lagbon ti agbeyewo. Awon iroyin ta ba mu wa lopo okan ejiji. Na le lanfani lati so si yin do ni ti se ojo jimo 0704-700-3341 0704-700-3341 number te lanfani lati pisi oya eja te waju iroyin eleyi lati nu iwe iroyin ti the matrix eleyi to wa ni owo mi ni inje ti gbo o
2: pe kini
1: ni ogun oro ko bakun gbe oro o mo tun ti bere bayi laarin ile ise are orileede wa Nigeria ati igba keji are orileede nigba kan ri to tun je oludije dupo are labi ase egbe oselu ADC inu atiku Abubakar won ni se ni won soku oro sira won o lori igbese kan ni ti won ni ile ise are ti won fi esun e kan atiku Abubakar o wi pe gbogbo igbese patapata o ni atiku ngbe wi pe lati ri daju wi pe o pe awon are orileede America iyun Donald Trump lati se kini lati siso lo ju awon esun kan eleyi ti won se kini ti won ni are Tinubu won ni ni orileede America leyi to si je wi pe ile ise are bu enu atelu patapata ni o won ni atejade tutun kan eleyi ti won ni wi pe won fi sita lati odo eni ti o je agbenuso iyun fun are orileede wa Nigeria iyun bayo Onanuga won ni o gbo enu atelu irufe igbese eleyi ti atiku ngbe yi wi pe bi igba ti o fe mo wo orileede Nigeria wo agbon oselu orileede awon orileede mi ni agbaye ni o pelu bo se fi die mule wi pe irufe igbese yi o si se kini o je yi to buru jai ti o si da rara bo ti wu ko mo fun eni ti o wi pe o n fojusun lati di are orileede Nigeria o fi die mule si waju si wi pe oro yi o je en to je wi pe bomi tutu si yan lokan to si je o nkan itiju patapata bo ti wu ko mo o wa fi die mule si waju si wi pe se ri ka mo tan ra wa je o se ri oro eleyi ti atiku tenu mo wi pe are Tinubu ni ejo kan ti won je iyun ni orileede America to je pe atiku tenu mo wi pe ohun fe ka won kan ki won wa lati orileede ohun ki won o wa se awon ise iwadi kan lori igbejo are Tinubu bayo na nuga fi die mule wi pe ko tin tojo bo ti wu ko mo won ni igbejo yi wi pe ise ti pari lori e patapata lati bi ogbon odun seyin iyun ta ti yi esi ni oni gbogbo eleyi ti atiku nso yi bi igba teyin o mo tin wi ni o to je wi pe ikan pala lenu lasan bi o ti wu ko mo ni o soro ilekun o ṣugbọn be ba be ka si waju si o wa ni oju opo iwe iroyin the matrix eleyi to jade laaro yi
2: nje ti gba inu iroyin punch ni mo ti fe mu eleyi bo ti le je pe iroyin eleyi o ba ni lokan je gidigidi ko lawon ba ko saanu sugbon ka tun ma dupe to pe kini omi lo danu a keregbofo won ni oja to nlo bi egbelegbe milionu ohun lojo na o latari ina kan to seyo ni ile itaja igbalode kan ti gbugba mo si just right to wa ni a ko won jo egbeda ni ipinla ereko laaro kutukutu ana ni o gege bi iroyin bo se fi die mule won ni ina yi ohun lo se akoba ti okere fun apa oke ti won tin ta awon ohun elo ile eleyi to nlo ina to ja wipe efin to lagbara ti o si nti ibe ti o ngu jade o awon osise ti won dawun si isele pajawiri lati ile ise panapana ati ajo to nri si isele pajawiri ni ipinle eko iyen la sema ni won sa gbogbo ipa awon o lati pana ohun ati pe lati ri daju pe ina ohun ko ronde awon ibomi wo bako na ni won so wipe ko si iroyin wipe enikeni fi ara pa o o tabi o ba isele ina lo lo adupe ni uyun nigba ti won ma wadi lo ti won wadi bo won ni ohun to sele ti o sokofa na ni pe won ni oko kan ni o

0: pale kini pale keji boju won ba dani balubalu ni o ma wo wo baba aliku se o fe pa ya re ni to fi je gbogbo igba nilu sha ni bi aso nfi o ti wa da laisan kale bawo ni o se se ya awon omo re dale ben ohun yi na lo ma fe gbogbo bukata inu ile yin wo ore mi owo ti won ni won ya ohun bo ba ti ro ara re pa o le ri obirin miran to le se bi iya ni ko se nse fun won nipa ise ile itoju awon omo bukata gbigbo ati iteriba o tara re bara re sorun o fa ya re mora aya gidi won lode dekun ati ma lo obirin ninu kuno ikede yi wa lati le se radio 113.5 fm
1: Violence is like a wildfire. Whatever it consumes is gone forever.
2: Violence turns a peaceful society to a war zone.
1: Violence gives birth to destruction, pains, losses, and death.
3: Nigeria, let us say no to violence. Let us work together to promote peace and love.
4: This message is brought to you by the Federal Radio Corporation of Nigeria, Lagos Operations, Ikoyi.
0: Ijafara lewu lori omo re okunrin tabi obirin. Ojuba ina lalakan fi sori eje ari daju pe ako awon omo wa ni ona ti won le fi mo ti enikeni ba fe fi tipa tipa ba won lo ki iwo obi na papa maran mo jade nigba ile basu tabi fi awon omo sile nikan ninu ile nibi toju re o to ke ma wa temu awon omo leti wi pe ki won ma gba ki enikeni yala okunrin abi obirin o fi owo kan eya ara won eyin obi eran ti wi pe ohun ta ba fi sile nenu aja nbe o Eji araga bo awon omo wa gege bi edin yen tin raga bo eyin ki a si je oluso awon omo wa bi igba ti pepe yen iba ma somo re ka kiri ode ifipa ba ni lupo le tunu da eje ka koju oro si lawujo wa ka si panu po so wipe ifipa ba ni lupo ko boju mu lawujo awon omo niyan itaniji waye lati ni ise

0: ológo akọnaun.
1: O tun mo si pe meteta yen olori awon okun fa to le fa keyan ma ran daada ni.
0: Be ni atokun.
1: E soro apoju sugar lekan. Ti eyan ba nsake si apoju sugar lagwara. Ona wo lo fi le gba pe ohun ti ni apoju sugar. Iru awon ara apere wo ni o mo ri.
0: E se atokun. Ibere te bere lowo mi yi. Ibere to kenun ni o. Te ba ngo iku nbo mo rin omo otete fura apoju sugar lo nje be o koni mu wa o koni momo wa o gbugbu awon to ti mu olorun loju eni ba ntu won le ti eyan ba ni apoju sugar a dabi en pe aye nse oluwa re ni ere lomi ko bu mi kan lo mu bi mefa ni o fi seyu e pada bo se mu mi be lona fun re ntrai be pa ti ri eyan to ni apoju sugar ilo man si waju ti fun pe eyan ti o fi bere si nga ti fun pa ba ti wa ga to that ke e mo wa ri eni be tan ba ju kan le bi aya won asa dede ja seri elomi ti sugar e ba ti lo to ti bo to ti wo inu isara won a wa je ko bere si ma re gbogbo isara wa re elomi wa gbese lele a bere si nkan mo irun buso meji a di wahala elomi to ba gbese lele bayi to ba fe gbese a dabe npe won de block mo won ni badi ni ti sugar ba poju ninu ara ki je eyan ronun sun ti sugar ba poju ninu ara on lo ma nsi waju to ma mu ki elomi ko la oju le ti won ni ri nkan kan ma rara
1: ehe baba wa esoro nipa chronic infection iyen aisan arun teyan ko latara ipalopo ni akọ narun ko te menu ba lekan to ba ye pe to ba nse eyan lagu ara o le fe sokun fa irina dede
0: ese atokun e je ka kokko bere latori chronic infection ten so yen tori pe awon ti nkan won yin se won yi tete ke sara ko to wa joba lodokun esa teyan ba ni chronic infection won le kokko ma riru awon apere won won yi isokunrin isobirin oju ara le kokko ma yun wa ki nkan kan ma jade wa latoju ara ti o te wa lorun binu se nkun burugbo be ni wara amagbona ara ma ta elomi lai fi atapara to ba wa lo to bo to wonu eje a wa lo di kokoro abejeje gbogbo ibi to ba wa wode ninu agwara a wa ma fun be ni wahala se wa ri chronic infection ta nso yi o na lo bi akonarun te ba ngbo ogologo akonarun nbi kan lo ti bere se ri ogologo akonarun ta nso yen te ba ri elomi ti narun ba gba won mu anu olohun o se yin fun won te elomi ba n bera bayi ti ba yun ra bayi ni bus stop ko ti ni fe wo boye nikan kan wo afoku go n pe la elomi to ba de bus stop nbi o ba ka won lara de tan ba n bera kurakura bayi mu o ti e ni mo pe ibun to ko la won wa iwo ogbologo ako narun yi ni ma wo si yan loju ti ma wa ba ojuje awon baba wa ojo won ni gbagbo pe eni to pa fe se itoju isoro ti n koju irin eda ti o ba mo nipa ogun kan to le koju ogbologo ako narun oni to won o mo kankan o keyin o wu ti gbongbo ti gbongbo nitori pe ese kan ki dede se atokun won ni ekun lo ba ikun wa gbogbo ti n sele si iriran eda o ni bi ti gbongbo re ti bere baba wa wu gbongbo re yo dabi en pe eyan ge igi lori ko mu tegbo tegbonu nti ma wa fanu wa re lomi won ti lo se oju bi emeji bi emeta eja bi won lere kini idi re ti won se fi n pada sibe mo wu nti n se won tegbo tegbo ni eyi to wa loju nikan ni won mu nile ise osula aba nbe la ti n wu gbogbo isoro ti n koju iriran eda ati gbogbo awon aisan to n fa saba bi e tegbo tegbo te wa ni gburo re mo gbogbo ti n je tolorun
2: tun leleyi o lati ile ise osula aba osula extra bitter lo n je bomo kekere tabagbalagba ba n je todun todun afi ke ya lo ni osula extra bitter ninu ile o eyin te fe kara yin to wuwo ko fuye e fe moriba lawa igbanse to le koko to nfunni ni tia e ma lo egbogi alagbara bi ara osula extra bitters gbogbo idoti to ti di sinu isan ara wa ki ko je komi ara ati eje ko rin lo tibi to nilo eje to wa fa kapa wo ma wuwo kese wo ma wuwo irin die larin awa mi gule gule elomi agbese lele se lo dabi pe won te nylon male ati bere ndogun ati naro ndi wahala se lo dabi pe won de block ma elomi ni badi osula extra bitter ni ke ma lu o ma nre wa tenu tenu ogbologo infection to wa ninu eje gbogbo elosula extra bitter o fodanu ka wa moribo lowo ara yiyun ara tita owo ati ese to ngban riri ogbologo kokoro inu eje olojo pepe to nba agbo ara wa wo ya ija gbogbo elosula extra bitter kaju e eti yin to npariwo nkan to le mo wa lona ofun to nse bi kapo tell deri po isan ara wa to nfa ni so den den omokunrin ti ko le se ojuse lodo yawo e osula extra bitter ni ke lu o fo gbogbo idoti inu ara ati gbogbo gedegede to wa ni kun wa danu kaye saroye apariro ese riro orunkun ati gbogbo bi to ndun wa ninu ara ta ti nawo nawo si inu wa ton kun gburugbu eyo yin to npo lapo ju gbegben lelomi ngbe ken ki won to le to eyo elomi a ma wa sere sere osula extra bitter ni gbogbo awon eniyan pataki nlo ti alaafia won fi je pepe o e wa gba o akiyesi kan pataki re te ba ti ra won kan ninu oja tabi ni bikibi ti won gbe speaker sile to npariwo ogun ile ise osula aba awa ko la ran won nise o gbogbo isan ara to ti doku te ba nlo osula extra bitter gbogbo re lo ma bo sipo osula extra bitter ojulowo egbogi ajisan ni awon ibi ti e ti le ri osula bitter osula extra bitter ni won yi
3: head office wa wa ni ilu ikorodu e bo le ni agri bus stop e so pe nlo si asolo ile epo to doju pa asolo bus stop yen street to wa legbe re odo arawa street number 30 e beere osula aba nbe atun wa ni ladipo bus stop ni ikeja long losodi ni bi bridge elese yen erin siwaju e ri majok filling station te ba ti debe shopping complex to wa legbe re magnet shopping complex magnet shopping complex e wonu re e bere osula haba nbe eyin ti sagam te ba ti de ilaye roundabout e wo inu haki won yen ti won ko ilaye si gadagba e wo be ni waju CAC Church e bere osula haba nbe
4: e le pe wa sori ero ibani soro yi o 070-38-61-51-68 070-38-61-51-68 WhatsApp
5: number one sini.
4: Aoni fa isan lo gba o

Kale o, ekudiri asiko yi. Radio 103.5 FM kama kiwa kudiri asiko yi. Kale eko atago, ekuji atago, aku isi mi okun ose, ba oni gbogbo e. Kale katuma kira wa wipe oto ijo meta atuti de pada. Eni ola bo se di omo sali lu oko mi. A o ma fun yin ni awon orin lokan jokan lati sin titi de ago. Ago meso abo tori a ni ise kan ti a o mu wa fun yin eto kan hour of encounter fun opo iseju ti ago meso abo lati ago meso abo si ago mewa a o lo da po mo ile ise wa labuja lati gbo iroyin lede gesi bakan na atun ni iseju marun kan to je oro Olorun. Eyin temi bi ago mewa bo ba tin lu yen ti ago leyin eto Jesus word eto wa eto yen ku ipale mo mu mo pe ati miss ara wa e ti miss eto na eto gan ti miss yin emi na ti miss yin a miss ara wa ni bayi ati e ba ngbo o de pada e kale beni e kale le kan si ti o ba ti to asiko a o ma mu eto e ku ipale mo wa sugbon lati si yin kise ba ti mo wi pe faiji opin ose o ti bebe na niyan beni ka ma fi asiko ka ma fi bere lowo ara wa pe bawo lo ni ise ataro bawo ni be se kuro ni lawo oja ibi se se ko wa stressful bawo ni gbogbo e e la fa ni lati ma pe tabi ke ti atejise ati pe bawo ni e tun se fe mura isimi okun ese tori o ti bere na niyan bawo le se nse papa julo ni bi te wa bayi lowo bayi ki lo nsele bawo le se nse bawo le se nse gbogbo sia gbogbo faji yen ma gbagbe pe eto e ku ipale mo iyen wa fun awa alayeye ni tin ba so wi pe awa alayeye mo le ma ti dajo nawo sona sugbon won fi we pe mi fun awon ode kan temi na tin fe lo gbenu si tin fe lo ganu si o fun idi eyi gbogbo wa na ni oni nawo gbogbo wa ni alayeye mo de mo pe bo se wi lodo temi na lo se wi ni odo ti yin na elemi e ti ni inawo te ti e lo lola Saturday ti ojo Sunday na wa nbe awon mi se nde lati inawo le ni gbogbo wa na ni oni nawo e bi akoko ba ti to a o ma bara wa so a ma ma pe ba se ma nse lori eto eku ipale mo pelu emi ni ti yin ni to to ati enu le fe wa ewo mo ti miss yin e sugbon lati sin lati ti di ago meso abo e je ka funra wa lanfani bawo lo ni se ri lodo ti yin ati pe bi ati wa e lakoko yi ki lo nsele ni awon agbegbe ti e wa bawo lo se nlo fun isimi opin ose ewo e ba ni soro ti e ma ma pe 0704 700 3341 le ti atejise na yen si WhatsApp line wa 0704 700 3341.